0: Tiringi nganzu pyoge jirim nang tomar chanju semchon chikor sungcho tang teche pyoche. Teche su duri tubi lirim ki nang tomar chu sheba ti ngaranzu meze nang kega chimbo chindashi yimin chikor tamju dordam shik tang. Teche ngaranzu tsangma chidi kumbu nube kumbu ki che tu tumbo bin shi tundam tang pyoche che rinbe shamdu senang se he. Tiringin ganzu pyoge jilirim ka kunzu shujur tomar chuna shire jilirim kung gyawe yungzin kudo kuma gyabji lingzui doji chan chimbo chwane garin zayna we chanju semchon chikwa la sonjo shinyin de shujin
1: Thank you.